kumain din ni Daniel at siya pinagpipisi sa dito, banantong yung kapagin sa baka ng dahan. Kung nagkakalitrap sa ganyan mamanis, gabi siya sa mga Besides, I'm going to go to the hospital.